obi ti kuro bi mu a sa kuro na so na okunafo bi eti mu bie otemu afo yi okunafo ni di na sem ko dan no tresem zina sa otemu afo yi onsuro nyankopon na onferi ni panso onfe ni pan nyehwe Obedi na sem koda sa otemu afo yi Oko ne no watu na to ha Oko ochina no watu na to ha Oko bosome no watu na to ha Na wotwe no watu na to ha Enso okrafo enso su boni tirimu po se Se ono temu afo no na owotumi so twatwa gine No wa ho odin se oka bi manu yi Na wonu ka Eye fana no ewo kuro no mo no ono an odi na sem no be dan no into ba kurafo yi ko so odi na sem no e da otemu afo ya de copy so otemu afo ya ka woni tirimu se enye mi na me ka o eye urade asem na e ka e wo luka sempa iti di nwotwe no otemu afo yi ka woni tirimu se Ewo musa min suro nyankopon na min fere nipa nso min fa nipa nya hwe sa wo so sa usa sa wanyini sa usa sa wo so sa wo nso min fo bi anya bibia na su di oba akrafo yi eye yi ma min mu atema no na wonko na wanfa ni ba oba ha de bia no amedwa masum

0: da ya mana prophet ni di no okasem yo see se wuti mi kentre mo ha o be yu konwia no e fe wuti na enye se odi ade na to so ni se kwaka tu so ntia no ano no there is a condition na sa condition ni se se wo kentre mo ha Sawo kentre ohun a,
1: kentre ohun a.
0: Sawo solid na,
1: o solid na.
0: Sawo solid na,
1: o solid na.
0: Enu mi ano,
1: enu mi ano.
0: Sister make me as sano.
1: Jesus.
0: O make me as sano.
1: Yes.

0: kasa ye dina wia yi wo be hwe video no fili gadochi wa dwen kire so hono mo ana adi bi beto na Facebook aya no abadwom 106.3 FM like na share fa dwen kire ka mo ko YouTube ano a subscribe da bi e ba beto yen ka wono mo Instagram so ye nie nie e na akwa TikTok so ayedem na wutie yen na wia yi sane asopem e na wutie ye se ya na ye poye mantamu a ba bia ni hono mo a wonti yen ka mfimfiri mantam so edem na se mfimfiri mantam dia Mothers FM wo Mori Junction Oil City Radio Watakrade ena Safo FM edna Keko so ebura yedem Cape FM ena Kwaba Radio ewo ebura hono mo a Live FM so ewo Cape Coast Kasmite FM mankesim obunu mankoma mankesim Poverty FM ewo Cape Coast Arise FM ewo Twifo Praso Radio Fosu Asim Fosu hono mo a Solar FM so dunkwa ona fein ena Rich One FM Rich One FM and so na
1: say do so dia so na kasa mo ya ni jrumu atumata forest unza ko piamu atumata forest ya aka ye hu ye omu ozu wo ho azu no wo mo ayi ya friend sam jata bi ho ya friend simba ehe a just wono no wo so wa pa wo hu na otum say wo so wa se kanene na na ya ayi ibudo gre kai wo so ko na ayi ya iba akopene ho jata ba akopene ho ne friend bob anu wa for se wo ko akoto simba na omu azibra enzo ho na chechede sudan da kese pa ni bi no he wo ba nu wo kunkun ti said ye chemfo wo kodi ni birthday ni nyina bi wa chese mo de e bi wo pa ansa na chada e mo na wadwa mo ba na ansa mo na eh se forest wildlife wadwa mo sa tros no omu nyina acheche pom ho na wo ye no so tun chanya ne nnu akese e mu tenten gramu ni nyina da e bi wo sa anso na sa bia kro na so beduru no na chese o manfo pompa ye de mo den kabe kabo god will change your story hey di baba kanto Ya, I just am for ya for a whole and one assembly one, one more.

Basa ba erade mbi pemune de bibia koyie e wa brabom ti sanso pa fe mai

0: ye.
1: Hwe ye.
0: Hwe ye na Awurade hwa wo. Papa to asoma me.
2: Na ewo ho.
0: Jo asoma me yeko.

0: o'clock a.m. to 12 noon pepepepe ni apon. To asu yon koma me.
1: E ngura mu mwaduma.
0: Ne ngura mu mwapo.
1: E ni uye mu noma.
0: E ni uye mu noma.
1: E ni mu, e pumu mpata.
0: E ni e pumu mpata yina.
1: Re yasa.
0: Omo yasa.